0: futhi na Patrick. Yebo.
1: Azimazana ukuthi adalele ngeke masong zuvleke. Kanti akungomira imwe imwe chete.
0: Sivana ku itenda.
1: Ngomorozelo ka momzi wangu. Maisha lethe.
0: Akumore.
1: Apa majidi.
0: Ngingotheni.
1: Azimakanyenya ndathi kani.
0: Anoda.
1: Yebo pamoya ndizo.